Los Capaldi sena sena bina puye ipa 7 minutes alia bay taya main leveningu lakni tayo bol mama in boy mura say kia dia ina nabi dada but nga ba na o kalmel niya ipa kapabata yung zagitaw mabay gal say kikita mong zagitaw lugu mong kursa tayo morning Kazi Max Kazi etel say yao say bay no kapabata yung itaw mong say yao ngalpanaw tupoy pal mga kazi nga palaw ngalagay itadiya kursa pagay ni pam nga tao nakikula yao miya inawanano kapuaw interview sena nga inangaw nga tanganu in interview manino nui may da septana mo nao miya wina doctor wao miya isina Australian Indigenous Doctors Association ni wao tana muna o zage tamoino sina unui tana ima ipikeda nui nzabal bai tida ipake ngalpan kain mo bai gal kaina ngao mie itame tadora keda ngidao medical awao kezu punungi no ubi yao doctor uzu zage tapake da lao nga mid say ngidao tana muna keza sina sepakunia ibu pui da yao sina mie ina tana launch mani no wao launch mai pakai batai nga nagui kenzo no tano wart na rite giman kamangi midin ngalpani ki tamon conference sa pau kai ma watal kai pakeda wa pasina no yume da nanga no ina o sino bibu pui dei kai o tana in pau sino no ina o kain ma bai ga o puo wi dan tana mon organization ni bibu pui dei kai tana mul pau mikunia nanga so ni tana o mie ita mama in ni tana muni au ye ina mizi tana tamuno pon ring man ni tana mul mamu ya muliza lakno ingi zamina thala tayan ke tana muni bufu ide seno bidaga muno mikuni ananga

Jaro local Sena or Sena Binapuya Ipa 25 minute alwan is kazi yao leveni pa atau ngita sike karnge mne sina o kulai weke noa nga sinin ya doma even noa tana muna o mie ina mabode ino tana no in sina bia o mie ina launch madin keda tre keda IT repair au nu yao mie ina alternative governing structure wao mie ina tana mzage tseno muinua ima din ubi yao tanamun au tanamun gagata pa au balbai gi mai pa tanamun ubi ya tanamun i mai pa au nuin tanamun sabi nun seno muino ngal pa au kulai yao kulai keda za matkein kaiba au gabano policy ngal pa kalanu tanakalanu nuin mid paru nuin au mia ina manin ibu puida ipau tanamuno gagat muino mabo wa decisions ina tanamuno mie ina madin court win madin 92 no say so the tipo what I'll say o court o decision o kalano tanano in sinobia o mie ina ma tana kadai tare mi ngwa i mai keda no in sinobia o mie ina wagelo mai kui ku patanamun au sinobia mie sina tana peba sino tana pala din minar pala din nga sino bi governance sa wo mie sina ibu pui dai ke da tana mi tana mon loga pa o ya da ya o mie ta mama in plana lai mama in za pu no sino ga gat bal bai ti san cultural da ga mono brother gi mana ka malwa dal so sino bi o mie ina ai madina nga o kima wotal nga tana no sino bi za ge tai madina work gat is kini ai pseta bi alternative governing structure ngai ngulao kutabo program of sina 80 au paiba wa mie ina tana munao tepe maizinga sino dogat nanga kai pai ngalaga ina maria ila ni nungal pan gagat al seta dogat no ape tana ngal pan ye kidar lan ten ye la kiger sar muino au mid minanu in kedanga mat kedanga ina ngai kasamuk gimia ume pa au muzu au mizipongo sina zagita udaga muzu za pula au ngulai gau mikuni ya miya imezinga na sita keda stata wau keda zupuno se muino kigar sara native title sena wara wara katalisa durkawaya muya so yodan keda ngabanu ina usenu bidaga minatalata ya ngalpa nao mizipasa inatana au alternative governing structure wa okeza puno muino tana munsino bia okeza aimizinga peba tusino minarpalizinga na kainu in tana kalano lakmaun kida mura kai garu idama ya ipsen tamun baigal ngalagia kai kini pananga au ngalagia ita ita tia inu muino wa seadal ngalagia ita sautanu kai gui

Aba una wangatna kikida wana naomi na kaya songa ibia kalmel ni ai pao kikida o tena nukai 11 nukai ngalpa news mai pise kula nukai yao BBA Mangu National Talk Black ngalpa sinubi program kai mani ni yao 12 kai kada ipa Trevor Team ni tamunia kalmel tanuri de kai ke nguzungu wao kazi waga lakmina kemeso pa ibiza aba kai lakai batenga kalmel tanuri mani kai sina kai sinubi program nuna bi week recap sit the interview ngalpa ngatau en wana mai din usually Friday ngat lak tana bi tawani sa en wana mai kasa pam le pala ke do mi ai ta dor ke do wat nori ngid nuin nin tinu bit na ra ngi zapu nai mi ke da dar ga mono ngi busy me pa so sen nui Friday ngat ke da mai ke da lakau sit the interview lau wanis mabai ke pakauri ati ai lak kai me sokap ko igang tamul pomora

0: ay damuay urapon tayma baydam karbay kadal tabu urapon buway
1: daim daim daim.

0: number one and only radio station, One Island Man Radio, 4MW, Meriba Wakai, on that dial, 1260 AM.
1: Granddad came from Jamaica. Baskin mo mi dai na mo kuno sa milaram mo ko pa mo siyempre kira baskin mo mi sa. Ang ebat, ang ebat, ang ebat yari sa.